Okay, wana betu nga kumune muwa umathe kwa natia. Omundu shanga tokerewe nde nga kwepa ubukoni uwe prostat. Ye, ni wamune chendu, chaverevya, ukovule mundu. Eche nde, muna wende ngesi habi ngata cha samu na viri, nga namu ndi shakania. Oko mati, uwe langera, ndi imichi, nichi. Abantu banene barule minchi kande abantu banene babirilwa la ebivimba ebyo ku matris yaketa mwa fibrom kwete omulsungu baketa mwa fibroids neriungendikania okomich inakania noko fibroids. Eti kareka omundu inyavya ne fibrominich kwithi eti kareka omundu inyavya ne vivimba evyo kumatrisi nich ini ngindi vindi abandu banene omundu oyo akavya amakolesya nga kasindani kwisya depo eribu ndi kumbi isha shishavuta. Nari akabi niyama manisha at okosa heyu niyama vure ematrisi yewe ndi ama vya mkuri. Nari yu harie hendu kasoro kaya hika ndi kasoro kiraya obu kuli obo hika kasoro kiraya ewe longo ewe tolere eribibi yangana kuli umwana. Okay, morisungu bakete mwa minerals. Meri hikabi inamusorocha. Inamusorocha. Hikasoro kire yovu kore. Obuli mumatrisi ayo. Meri okomwiso. Asha fumbula. Ngako mutrichi. Ngako mutre mwana. Meri boko mwiso ya watu. Kusibwa hatia. Tuteka mwa wetu. Kusha tuwa tukasuru keria. Tune musurucha. Tune musurucha. Kwisi tukatu wiri umakatere. Aka tuvo kire. Eye. Amani wetu shenga kwa busa. Na tuteka mwa wetu. Nari hao kala ngira. Omondru. Ini yama averevia. Na hiva kete mwechi. Na fibrom. Kwithi fibroids. Vivimba. Vivukumatrisi. Nariyo, tukato mawe menyatu utia. Hanie evet, evet tukakulisa yanga kungana kana yukuradi yu. Omakoni ayu, halie miru ngiviri. Halie obukoni, obukamba wa, nga kuna mabu woko. Halie obukoni, obund, omunduba ngana wambu, anaute kisi doveri. Kwithi banganabu ambu omundu oyo anaute maifekisho awakalire kalire amaifekisho akana yendula inabyo bukoni oba bakete magana kauki neryo aho kabisa so angata banono mwana cho awakalire kalire amaifekisho akana yendula inabyo bukoni oba bakete magana kauki neryo aho kabisa so angata banono mwana ukimya ukate kama maesi ukanyutai mera maesi ayu ukabyoko wawo monda na wandi iune munywao na ebivimbe ebyo bikimaya ebya humarekana no mundu oyo inyalamu vingaroza. Wangana bulia bandu na bandu uti vingaroza ni chikwe vingaroza ni chikwe yoma byanga byama kalakal kandi watashimya amayani oko chirenga iwanyu tirau kusherika mulirau omwe yu ekendebya oyo mundu akomonda eri erinywa wale kimwe vingaroza nyisa
eneriwa omonda neriwa kolesia amayani we chirenga hayima nevingaroza neromundu oyo akalama nerichikale kiro tuti abandu bosi abangana tokere ule kitab ebyo shebyo benemu bongana itunziwe mu mama bongana tunzo omwana omba bongana itunza neri wasangana wanganaza na soma kalas kandi wasoma kalas aho wetu aho ni windre na lafranga loke ukasangana bandu ibana mutokeri ya soma nyo myata ngatame nyabe biri kwete bisatu kwete ben na ibana sya bya bakata buwa batre na natama na matatunza omundro oyo amavya ngakawala wangu uyu bo neri ho wetu aho tunabrete shodawa mbalimbali esika watika ya oko mundu eribi niangana kulesha eiba kete mwa tunabrete kola edawa iya ba mama iniahu jife menin eika watika ya oko lohandi olo niwende ulwere shondo la shushi eshe ba mama wako lese ya jife menin nari iye kuwa teacher oko makoni ngawana mabuwayo haba kendi hika kusi haba kana hika ama moringa far kusi moringa spere marisi mosiparma bakana hika eba naba nayo nari hika kola oko lwandi lushuolo ha sindita butai ha nalo revivimba ha vyabe revitie evyo sivyo sivyo sivyo sivyo sivyo mabe boher jife menini toka biduka nalo vira kesengi litire neve sengi dolari

0: wasinja abaje babuya abalikibanzu bachi chini bachikwetu na boko chindicho chamabi laba cho muringa kampuni atia tukakwametwe ninyu shongulu shikwetu sho mtu njumunawire na Stanley Muhindo tulirwao arsani kabisa ni kubukomoli tu yeye
1: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuri mula berama proje, yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri, nomulo mundwale omobwaga, kabalimi, ikabwe kano mundwa mabila okopichipichi, ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri, hau mane reha emibweko yoshi, omundwa mabia omobwaga.
1: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo mahempe, enimero 5 okoriki nshasa okoropo ibayori.
2: Hau mane kopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Endabia shongulu, yeah. Sikala bibawa na Stanley Muhindo.
0: Na arseni kapisa katulo manzara shebiuma ni saha 7:30 Butembo katambika umerera omobu ya suwa ebye mwenye. Tukwandi bakariwa manza pa ulikiringa kom mibiri na mwasika subaye mwenye kalukwe lukwe kautekane. Banduwa mabizukeri itasha subayo na mwusereba barimuta shatuke sata umuami. Owe grupe meye mwenye mkana mkwa mshongulo hinua kabuwa kawa mrekomre ngeo kubikalani na kande katugura ngachama verayo chete. Avuta mbo tukwandi bakariyango kom, haba hanya, bumugutu waba adef, haba kengeta, saba njabo koyo, haba hekira umuli. Haba limumbiwe na avuta mbo waka kumakumane difigu, wabili tukechitu ngachawe che reso peji. Watu keri haba kamorekomre ngeo wabwa hike hare. Edifegu inemuwa kwa mandisho mwate uyu. Nari muhanabera mukoro ya kaholo mwebolo mwubia suwa evie mbiakato. Aba kulu wa karase. Wate karase kakandilu liye murero. Echabala ireko. Lere sungai vienga wa ticha. Rite yaba nabe karase. Uundesha shahambi hembe kawa. Aka uduru kakandive kanemo. Tuka buwa wako weso. Kandi ya umochoro chino echa muna wire. Echenzasa. Katika wa Kongo. Na ba alichavo abe Guinea. Aho muna vivanza pa ulikiriri, semure ule. Esho nkushayla mkwa mesho kubuli, tukatuka kwa sihambe neno mulage, omusilabe, orelie kambale rukwata, ateka, omachorecho mkwa mecha mecha la vira, kabanda, ukubusi, aba ute mibiri, na waka kore sayabandu kumbuye na ute mbongo, kore choreba na waka lebebe hembo, ebe abakabaha. Atukumbi muhinji ni anato kerehembo kukwa mana. No mubiri owali akola huo momelia ikuwewe. Omo buhare mubiri wa somera. Omo parukie mubiri Sirilo wa Alexandria ya ICG. Waka hambiriria oko chinyo tanya muhange njili. Eye chero echori kanganyango ko. Retola ere omundu ni ahembo kukwa mana no mubiri owali akola. Musilabe yorilie kambale rukwata.
4: Il faut savoir donner un salaire juste.
5: Ngambe wale homundu wa makuta wanatorera ku mubiri wa kolera e wanereha $1 ku $5 ukacha e na yakuhekera bitenge ni rikuriria amakuta amanze akatungi kusula uta sikarto mobile e wanereha chita chita ninyo mune mureka nabakuri gukundo bibiri babibi na mukalwa ni injiri. Ei hey, yenge no wamani hadi dollar iwa maniba ukashinyinga nkakola
4: wanipatia $1 unaniiba
0: eh yeah, chirocho masakoma gwirire makakanyango ko kumbe kahemba bandu wabahemba omukwenene kwenene kanango ko munali atukerebe mukala na bulibya numbiri obalebya ebaka kukorera abatengawa nabane mulire mro bakatengwa omubiti waba adefe omubya swambere.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Landa lokolo RMBB. Po obungati. Obungati.
2: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
3: Obungate, obungate, kalite, niambu kule, asanti sana. Na prosperi, tunamusalimu kabisa kule butu.

0: Ngari bota he mukan tigir he.
1: Nahi na mat show kochar he.
0: Kochia. Nariyo. Siri na ngari makoren he.
1: No no.
0: Sabab. Sabab na nari magyan sa sa dinibas. Unab gira.

0: agapiki kuzimba akate ale umutambiri umutambiri amayaba neka tute yukaba na mabali nero mabali hanina ndeka olumo iritambia iritambia tuwe tute cheche eche wane chirimo mabali tuwe kolumo iritambia nero tuwe tute e farmasi usana cheche wane chirimo mabali nero mutambiri yukiba yuka hamula yuka yukaba na mabali aka hawa ba
1: nari ni kuhot
0: ni hoti
1: mbuyu muhoti
0: muhoti panuwire
1: nari muhoti yoyo akana ba akana si abya ikiba wambu ndi bwa kaya akaya kata wa nari chahulwa mocheka ni wambu awu ibo muno bure ba buchi ko shushindani shombeno nari ba ni ya kuhira mo shindani mamvwe aka kuhoti Narini ya kolomori tambia. Inye lushe mwe. Mwemata.
0: Mwemata.
1: Mwemata. Narini ya kuhaka kwa mwuta. Kutu ni ya batre. Tanyu hivi.
0: Nerio. Ima no mwabu trahobo kutu mehikamo. Ana chikani mwa chika holomo chenunu. Chenunu. Nerio. E chenunu ichi. Omumu buwewa cha France. Sipeshinga bangacho holomo chahitahe. Chisaji sari yetu. Echenunu.
1: Ndikuwa.
0: Echikano na.
1: Bangana iracho noko. Napa bana utecho bangangaye. Iba kuhiracho kucha. Echa koko. Echa kure. Echa kure. Echa kure. Echa kure. Echa kure. Echa kuma. Echa kumatu. Are kumas. Are kumata.
0: Echenunu. Chikaya baneka. Muna wire. Momo luwaka wambo. Tuhita yu musasa. Bakima yu musasa. Eba waka nunago niru waka wika omu malega. But eche ndesi chibula hanganavya oyuka ndelaga ituna wote kwa okomo umwirega iba yuka olambu bank de sang. Ni wamuka nino yama tashabia kandi ni chigona cho musasa. Kutu nili wote hali e pao bank ni chigona chakagal. Bank de sang. Kwa mabini. Nchigona echo musasa. Kwa sisi, kwa sisi vivinya vya
1: vanga. Aba koroba nuwire.
0: Anuwire, aba tuta abe gai. Lola ya mudherono tatu.
1: Nario, mutu kwa wala ama ordinateur.
0: Vitu wala aba kubi.
1: Nario, tuwa matave cheru kukwevi. Tuwa tashi hira hae chendre. Tasi ara rondo mochi nani muharia mochi senduku muharia nga una mwenda sunga hawa chende chere
0: ebugamba
1: ebugamba
0: ebugamba tutino echinene echiroko chisayiko haria chijika wache tino engwa angwa nerio tuma yabane ama abaneke ere kwa angora nerio iba omochume richu mkabaneke Irishi kirira.
1: Kodi kutuwe hira ambu mwira enzi kirira.
0: Enzi kirira.
1: Tashi kirira. Nipa ambu kohamperere. Ewe kasere ndata sebe siya laba. Vikendi tuwe konzi kirira kwa. Nariyo iwa mambu. Mwakana. Mwabiri mwakati kirira hondrek. Wanuna shiriti kirira. Wabara tembahe metu. Wabara tembahe metu. Nari wira kopet wo kira nari mutaka kasa ini akara yeroko kunzi kiriro kwa
0: namata shimetanda cha baitikirire tino nyabele halia kodi chanda cha bohaso nyabele ha baitikirire nyo eritikirira ne hamberera nerio omukangiriria akigibiushi oboleme muliriti irishikiri iritikirira momonzera ya omuulu Hakabi shungwa nga sikashe tuika, seka heko mbogo. Sikashe hape heko mbogo, no mbogo wakabia kwebete. Evi tuka kule saya, omantara yereri ya kari. Niri, engwa angwa ikaliwa uti, ya maibia nzala. Niri, inyenga vega, wamabia, halebe havere vya engwa angwa, echimbere mberi waluti, hanuwa matwadiria, iha tikiriru. Wakolemu mingashi. Wabitikiriraho ariwa mabe

0: mbereera neryo ebwanga nakolera hano muri kwandehereho nyinyi mukandehereho muri kwandehereho manyangu atikirire hakanabanekane bika hakabyo mubora eritikirira ekyo nakyo kyamanyiwaho kindi neryo
1: mukahiraha bekyingi nanjye ngo nayo oritaira kwa bekyingi ehe byo bikatikirira sibyokawatsara hesa
0: ebiti
1: kyama bitwika yamabe byangwangu
0: twana otino nibihambire nebehambero nebe ehe ekahamberera nibihambiriri bikatikirira nebe otino erimerio ryamaria eribya mwakario kundi ryabiritsikiriwa ryabere yamwe mwibitsikiririo ebekyenge iyo tukahulha tuti emingahi ehe engwangwa mutsuba syalembererwa oko ngwangwa ehe endibwa twamayikokoberemwa obuthuka bwathu thino bakakwangura erikwangura omo munzira yerikwangura hakanayabaneka ebindi bindu bino halwahirire bere beremwa berebe berebwa thukahulha mubiri halwahirire betsungu thukahulha mubiborari nebindi bisosire nawali ngamanyangwa neryo erime ryakwanguru ryabikwangurwa ukasyawasya muthi mukarasyaya subiri mukarasyaya alima imwabya mukasunga kwesi mwana sigalera ehe ebisubae enzigalera esyonzuba
1: nabandi ambubi esyongalagandera
0: esyongalagandera
1: esyo sikabya endata sikasighala endata esyo sighala mwesi
0: engalagandera eyo yikalagandire kundi yo mukabya inikina ekinakola kweryuba nenzuba yikabya ini omukitaka sirikakoryuba neryo
1: ebikalasa
0: yikalasa neryo ekana ekanabya yitya ibowa mbu ni ambu yabiriswagha
1: nengalagandira nayo kukawa yahira yaha hali ekitutu nayo yalasa
0: nayo yalasa otyo ekyo kikahulha omo enzuba otino ebyo nibisuba ebyo nibisuba bilwe bikasighala enyuma thukasoloma nibisuba byabiri omukitaka hamasyabandikibwa ebikasyala okomahya kwendatha byo bikahulha omo ngalagandira ngalagandira neryo ebyo biwithe endundi nene kundu kundi ebisuba ebyo bikanawathikaya mwabihika mori neryo wanzala nayo inyasererayo akabya bihikaho kuthi bwathuhere thi muthehere ebyo mwabisuba ebi ngawanganamunika ekyerilumako neryo byanganukibwe mori mwasunga kwekyerilumako nomuthima inya inyasyika imwahikeke mwalikwa byerigholho ekisuba inyabirisuba hwabo kisuba ekyabirikusabula kyabirisabulamutima
1: inyabirisuba omonda
0: inyabirisuba omonda
1: kusangwa endambi wamakwa enzala omutima akabya iniamwalwamu
0: ekyoko kyine ki
1: neryo ukabya wabisya kuthi omutima amabisuba hwabo kusangwa amutima wamaghanirye oluwabiriganirye otibambinonga enzala kayano amalumba
0: namabya wandi
1: namabya wandi neryo wasyasunga omundu oyo kakuhaka neryo basi omutima oti wamuwani musima amabisuba omonda kunu wabiriheka womubyala kwi neryo omundu akaheka womubyala isyesi omumalengekani
0: omongwati kyandeke kewamabiwerikya naba abegabo ndeke nabakangirirye bwebikyeka omutima akabya omunda ehe muhanjikira we nomundi neryo akabya hanjahanja inabya omubyala angana noko bitiwe
1: omundu kweyo kamenya
0: hakandihirawo
1: nabiri iba akarebayo ko bitiwe nialibya nemuongo ngayina kuti okomutwe abiri okomutwe bino natakya byasi natalibya ngamuna ekyo nangali
0: kundi omundu akanahangahangaya omuthima yabula womonda neryo wasunga inabirira amaboko wokongotho inabirihamba omubikya akahambirira omuthima abirira omonda neryo ahikirewo okokyitiwo kukyokongotho neryo inagenda akagandaganda akandi abisunga oyukamwirekamo akamamuwathikya mukandu kalebekere akiritakunya ambu amahira hikokonindo neryo kandi inasya inyasyika nayo inyawathi omuthima amabisuba ho wabowo omuthima amabisuba omunda neryo womuthima wamalengekania siwomuthima mbu neryo muba kaba kerembe ne masunga mwe ndambu yofuku fuku munena solotre mambu ne byikalo omo omo chikubacho mundu ne libalangira babira ka yokochetewe ehe wa malingi kanya
1: bakolo ryo bana muhamba
0: banambire byo oyugo mubuye ubuwen uruyir munabwir olo twabre kasera omo byiro tusino bana betu basi kishi kishi bana betu moterera abakangiriria bali eyo abakase baninyi mo biyerome na mena oluyira bara nalo babiyisa yelo ngo kuba nimubisha ebende but esende somo mena mena nokwirenga babiyisa yoluyira olu nawite etukaola mu anto eyuwen omuntu yasobola ekinyongo kochikana bwika esiwaiwa mu luyira eyabyangere nkanzu wange ikwabula nga kabwa kiyira ikwabula nga kabwa kiswahili nga kabwa kifuransa nga kabwa kingereza
1: nibambu abo oyo wakahola wamo mukene omubwena wabirea mu mukene kundi twagende tukabwena oyo luyira losalose itwanga hirama kyende kyenda ekiswahili kyabare kyabyasa itwakiiramu eringana rya byasa itwaliiramu ekifuransa kyabyasa itwaliiramu neryo kikareka omubwitwa ibasunga nga bari tulungana kusangwa abere ne mukene twabirisungawo ne mukene wali wetu enu
0: niwambu twabiri kucya mibuya mengi
1: niwambu bwe betu byelekirio koki omukene kahuyu emuri omutima nawo obwenge nabo ni muri ukahera ebyebyasa embuto yebyasa wahera yomu embuto yebyasa wahera yomu neryo ukendia ukasoloma neryo wasoloma ebitulungene kikareka itwetulungenia netwo oluyira iwasia buti basi ngagenda kwa sababu minafanya hivi neryo ario ni mukene ugwite buteke bunene omumubui
0: otya neryo omaliwa byobakabuga neryo kasunga omumuyi gweka bwambona twende mbio mbio sibasisa mambu tutachita kwa tati kusa uli chitaku kwi
1: tuli munomonde nande tubakanjiriri
0: ono ni wenyu ise bandu
1: tuli tukekeni ukuluyira twamabikanjiriri.